Nedagu dahungo pibihna iye dagu yupia. Wing tayo abik ko nagudagun ain si tuke tumo gihibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE neyotabi ned. Ahiyabi dahungo astiste ain si tuke ikiabtat.